0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo maya nefe
0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo wangalolosho
2: Esiba katokuli nyongano loshoni sola kiti yatu yankake nyama yen po kiolonge Jumatatu merabaki Jumasara wanare medo shusu mwane enta deganya bidhari nti ya masi udhiru mbrale ngabali ya mekoti Emmanuel ule kisemi
3: tenebo na nupi kei lelio na show saita kwele
2: yes nikia da nkita sheni leni merite ingua Kabarak University ingua Kajiado County kageti Kabarak University yuma ima gamba etepa na ibrithi siya yanki suma tuwaldu kana koti mwara tuti ya lelezo nki yule jenga tuwar masa imeraki ya lewa nike mbungi kiyo luwaju ayinyona gralo doko yate sewo sewo nalulunga na ijuna ibiru mwajuto mwono leni dhele shetani miado vya ikiru mwajiki liwa nishwari tuwa mbari uni kiyo tiki yulu na rata nolong challenge changamoto ni kiara yuki kena tunga na koti lelero olu shule ma tuwa mba na ibrithi siya yanki suma kanyona gramiti kiyok kesoma iltonga na kuhote lolo show lema lelero huwa ni kataduwa nga na yu lenge soma kataduwa tepat enge soma ayatu mrekasin tisia yeri kurokulia kapoken kaki edo na kiki yara changamoto sabo kwa lenge tisia na jene enge soma kanyona gramiti kiyok kesoma lelero lolo show lema karibu sada leni
4: siyo leng
2: bari yonko leng
4: sida yu leng
2: tunendelea
4: poa turiwa yangai
2: yes
4: ningi jana na show lenga mo nenyama gele cha longa didi
2: kesema
4: na ore raro to line ni ngola ka jina le ni medite na ngwa sando kire ngela kajado na ndo lusha wolo tene ngwe
2: yes
4: ala sando lo penye ngitesheni
2: za mo danga
4: ala ga jenge ngwe shas
2: za me anga
4: ala me anga
2: ke jo ala me ri waso
4: ah ala ya gira la me pipi te yok ala ya gira la me pipi te yok gira bi ai bi te mpara ku kage kinjanga yana shene ngira sisi le gajo yel rasha mu gira nyari pota ze ele shail nino kage kinjanga ime rasha ne bor
2: yesaba
4: am ne jana de tun
2: je ne nyanna ke risha ton karidin
4: ole
2: kare bolin roro gama sa pe grumo gari nti bona
4: e roro gra po kin ani ola le da ron gra manya ke gila gaji le ni merite ro langang ole shongo te waso ngwa kajado na ngwa na Kabarak University ralesia ralesia ya tinalo narasi baada ngira ye school amwaro bana yenge soma benyo nemesh nyana nyana analo ina yenge soma na yako nano railo kiyo na maya NFM kiyo si ashere ndai ndomo no yok kile da shule
2: karibu lin
4: ashule
2: Ainyo ndi kanto kujaye bijo kapo nenge soma amu zolimo kondolo nyapete jota social degree ndo kana data science ninde ba na engineering ndi apaya sada
4: data science
2: oh, data science kake engineering
4: engineering
2: okay
4: field engineering ngai tiboget
2: ehe
4: yo mo ndo nito kujaja aswa nanu duo orbarnori lor masai amu renijo sayo ngore venye nikimwa sho angalaba nikimwa gra masai na akelakwa kingira dongo ruge lo ling tondo ngumok nginye nyasa nginye nyasare tangara kimbi yolo ndo ngumok na ipe thank you soma
2: yes
4: amu rengi soma nendo no alta ndikibol ni marabolo ngonyek nendo kisina jengudi nindi maltongani arit mana ashome ngwe nedo Nego ore kiara history yang or masai kiara ndogo najo land injustices kiara ndogo nkumo kole neto rogonya kiyo sana sana maendeleo chengwiro ya serikali na kizo rogonya kiaba yo rongo iroi nimiki yolo amuge lege nchori ingero isu saine ndogi ana nenya na bana isinyaria yo la nana saina ni saindu age ne musungu ngoba aiko nija neeku nikijo do maro history nitu kuji yok ndo kiti nikita saba miki yolo mai nguru yenge soma pe ki aku enlightened nikir nikitume enduar yenge soma merabol ro yongo nyek so ndo kiti kumoko le ni ndimwa dari tolosho neeku ore gira shwari to yolo shogete amuye gira da minority and marginalized community tolosho le Kenya na kifaa negidi siyo kipa umbele pege jingi ngwe netabaiti lore rin na ure ndogo na hidi ma itabai yogi ngwe na engesoma ure tiro ilangai niti sinja engesoma negi ndi ma rejing kava nishu negi ndi ma asumuro luat na asumuro gule lore rin doko ya yoko pege nebusiyo pege akuna boro lo shole ganyo
2: Nia kuna niki ntuko jamu tadua joya baiki niti mbaku mwani kia machapa yote history ulo sholo rumasa ina imeta ya waki ya nkopa ngiti ya nkwitu ya panimiki ya lawa shumita kulitu kumoka kwa repitu meolongani ya kisuma na hitu mdu ni nyembolo kina tomba ameki bolen damuno ni kibolen kwa nyingi tumoka ara sho meru tha na sho ito leka tungani tedwa yayi
4: yes kasi bolen
2: paka nyushi beki ara changamoto kai nyo changamoto ni gyara gara tungana kwa tulo sho la mamu meki graisoma in fact ora tungana kwa hote sai hona ara ki twa dole tepaten kisoma ni kirusi di shem shem ngana yulen kisoma kaki etona ke megrele lero ayuk isi ayen kisoma na nshia kaje ti changamoto
4: kasi bolen ore ra changamoto ni gyara pointi kuma bolen na gya ashuku yosiadi kirelelero sana sana lelero ormasai na wore mbaya dogoya na sia yorobiani financial stability wore financial stability na miende msenya nolenge suma miata ndogi ninde mashoma yangu ya dogi suma amalasma nasinye binyamu lasma bela sugul lasma bela ndogi mpoke na iyo unibi yuru minake suma na lasma si bela stability piyuru moja nora na dogi suma si deni yu walongani kage wale kiarasi na financial stability kiarasi nyongwe roi ni hile maro lakiru maasai na hile nyongwe roi urubiani amume alala sumabia urubiani tembene pia hindi malongani ya shumai sumai kero hita ala hindi maapply olongani ndo kuna jo kups na ule kups na kilo tuwa capitation ni yako nda ina iye ngiti siyano urubiani hile ndo yuwe ni kumpura kisira kalikuli wale niare na hindi msi apply ndo kuna help wale la help na loan nengu suma kwa hivyo ya na loan ya kisume ya serikali nimi kisiyo kini yae kwetie nifayi burunye mbaka nitu mesiai kwa hivyo njwa serikali ya siai na nagara kibunu ya dunge nkiti siyanu wa mpesai mbaka nitu laga na dosi lepo kine kwa hivyo siyeni yare niki ya rasimba sadini kwa hivyo laba sari yoshina arai na nengi suma sana sana na ya ule nepe nga ya lariko ke rupia ni basari hapo na nedole ngera nanya mal nedole nimi dimara la kiare sugul na agidi mingera darurur na yoyo rupia ni ambaya dogoya ore niare na esia inajo employment ore saa ina imata jesu menanu na lutu ala rundi yang arasa degree ay nurse masters na lutu ala rundi yang for example tendua rata na lutu ala rundi yang pora na duo gerai na gerasi ni nyedip secondary shuna gerai di diploma shuna gerai di degree da na adulta isera tia ne glalta unejo kanywe berorona
2: ni minusiligi
4: ni minusiligi dola da ni minusiligi ne ugejo kanywe faida ina isuma tana kaisuma na lure kaja
2: na adulta ntia na malde
4: ne ugendo unajo lack of employment ronga na lemere siai
2: joblessness
4: joblessness kagore siri ne me lasuma be ingiri piru mesiai. Wale rengi suma, neme ya ngele suma biwa nuwa kutindi gile siai. Aa. Ngele suma biru malonga ningeno, meala nena ronye gingiri, nindi maigiro kon, ninge, nore people biahere ino, ningiri gulio rungana. Ningiro? Ya kuna wale rengi suma, nege ncho, nta mereya la ngolo nindi mainventa. Awale la invent, na yulumba ngejuko. Ni yulu wajoka meana ndobwela na biashara. Aidewa isoma yu nara yola ajoka jokonari biashara kenya nara yola ajoka jokonagino nchili nkini kenya odola kaji itayiko pa ikaja kaji yuko pa bula na biashara na ama adola dola rintomon nindi marosho statistics nono ni analyze ajo wale tiyalo la rintomon ya humana biashara yene naidi msia igiro naidi maa igiro lungana siyana naje ligire lungana na biashara na yuko nipu ajo meara ilungana loo gilalta uja hamute nitrume siyai nikinja na doki sumanyo nafasi la bolo biashara
2: yes
4: wale mbaye uni ne siya yor kia kweta emerisho
2: kia kweta emerisho
4: kia kweta emerisho nina kusa yore lelero na isio kiltonga naka ay kweta ki nana siya yor kia kweta emerisho ne mera nadu shini nana siya yor kia kia olengwani Egi sio kipe pangeru alai.
2: Egenda ira alai.
4: Ora kipe dalare? Ninda ira game. Ni ako? Kera sini nyoleng na changamoto. Kera changamoto olendo barnos. Sana sana radu rigijanani. Ni ako? Kairu kwa rigijana lorma sa ya jogi. Ama yungoro olengi siya yoro kwa temeri shamo. Egenda pongo. Egenda pongo na duo rogi. Amwera teni yana na duo kita na bo. Ningera ni yu na ini peke ngwe ineje bile sumare. Ni yana ni ngwe ini mifa. Ni meragiri kwa temeri shu. Kwa na duo rishala na ifa nile mwara mpala. Ni kaja?
2: Ni mini yoro kwa temeri shu.
4: Ni mini yoro kwa temeri shu. Ni yegi mine na inaro la ini. Ni jaloro yegutaka. Eshu nye rishala. Ito alrasar. Rayuwa ni amisho. Nimedi ma inani ya mesho. Nindo ya joga yene suma. Hamendi ma rebogal dungo rare nyo.
2: Ngozo ka ngata
4: na bogala. Ori roselengin nendo na jo ali marriages.
2: Ki ama eto na kuti.
4: Na ga yona imagine oling. Ole ra ali marriages. Na changamoro lendo selengin. Amo. Ore sa yuma de jore ngop na imwana no. And may God forbid amga baliga yangai na kike na indo yena na graduate
2: na shometa university ni as degree ne graduate apo nungangiti
4: ore sa indo ya pa duoma de joni kiti apa primary ore sia sala sapo ole na ga de sala ngera mungu ndene ne buno sa
2: yo graba yelo
4: maraba maraba yelo mo de ja yelo amara no rogi tiki jane
2: na
4: la intenta sadi
2: na ga joni emi morwa kumbe na ne jana shomoni ne ne
4: shoma na
2: ga ma ngera mi
4: ya na go kaki changamoto ina na kifa na ga re mare jondo na school programs sam ga re radio school programs ona re sai ka ke mugira ro masayole piro ko jisi njese lingin pe aba lendo na jale mare jesamu ne bua ore ngera ye na de class 8 shuna no mo grade 9 nenda yana do gerai ne rumena do gerai ngerai ne gwala ni nyene ndo ya lo school era do ye pungua nyo amoro she ishoi na ki pungua nyo kipunguza
2: ngeno motivation
4: gera motivation nako kifaa ne ngi ndoko jingera ro masai sana sana selingin para na ke demayo oriento ibo ne ngura ni school programs ne ngura gine kuna motivational talks biro kujia mo ore sinje selingin na kifaa ra sere ne gya no so iba ngumo ko yoda kifaa ne gya ra sere ne gya no gladis wanga skumo dola sa yara no pirisa jere ngania ara do sa yendo mononi dola ka jogiti atwelewa ne mera sinje do rorono na jire ne bonu sinje selingin na ngai kaja aje ngatua masai ne jana di ngire ko na mugirira na ba maisha giti nikije jimene jo yongitwa mere ne jimigwane ngito
2: erara rasinje lwana koti atwa yona gara naoto
4: oling ne gura gidi ne gura egura yoto sidai ama na sai soipa na the glider codes and yet the first years masa na dinga defense
2: yes
4: ke besi danu iya
2: ndo yete pato oling
4: ndo yete pato ndo na ni ngwar si yen jo ure re sere ntitai na yusina na ga bay ngwe na bay ngai soipa
2: fulani kesa ba
4: nako ina changa moto na grass ni effect anasia ye
2: selingin okay yeah. Wow ashole ngaleni ngoniki ataleni merite ni kidesheni ngwa Kabarak University ngwa Kajiado County tini niki graya magi changa moto niki atagira lwana kuoti lelero oloshole mato ambana ibirde sia yenge soma ho nikita yulito tipat kita dwe meloni kincha mishambaranga na yukaki eto na keki ata changamoto eto limomba na rongwa ndiri jwana toki ya dokoya na ampesa hii amelele sidu nyesia yenge suma gara masabuk weka kekera ngoto ipo wakene

0: Wow, Matthew took us, eh? Took. Igual lo sengulio. Kaya kuto shaka ni yao. Shidwe na ma yolo dano kaka yashi. Itegelo ngi teshi na ma yenefem po kio langi juma tatu mera baki juma saru manare mero shusu ngwane kaka nya. Bidare nti amasi udere mura nga banya maguzi Emmanuel ule kisemei.
1: Tene bona nupi kei lelio na show saita kweni.
0: Kanyona gra aku challenge. Kanyona gra aku locate. Jio. Tesia yenge suma tol barnot lulu shule ma.
1: Je masi na kagumu. Mwore ninye kwanza. Kiti ninye kaduwe ndoki na jenge tokoja nemeji.
0: Motivation.
1: Yes.
0: Uh-huh.
1: Lack of motivation.
0: Yes.
1: Yani nepo bwanolanga ni lake jikijoji meraja ba yesoma mu merumi yake siyiti.
0: Eh.
1: Mare ni shoki yako disappointed. Tena kata ni jiru merumi yake siyiti. Kanu bizi kisiyiti ndugu yangu. Mege tiki siyiti mpaka sai. Ore siyankai. Kani rumolanga ni mkuti tirobiye ni kunyi.
0: Ya kunyi.
1: Neleja na dugu tirobiye ni olanga ni. O mimi ni the bigger focus. Enda bisho tirobiye ni ashwendo gralu aru meraba. Ya wendi rumolanga ni mkuti sai na imona yesi aye boda boda. Ashwesi aye yosunyaji. Oraga bebe kero yosunye ke peru mungalifu nile rewigi nejo iye mera ajabalo nanu nyo
0: mera ajabalo
1: ema kayula iye gire ngarna na yulo 1+1
0: tosha
1: mairugi ya nuna nusukula monuru nyo nakore shida mmeore nana pesa ina kayushinye mera bayi na ashua denta isere ya nu ungu liolo nginapuru nana rukite nga imaka na imerite ya na some of the challenges
0: kesaba
1: na ataltunga na loro masa ashua kija loro masa iti ai tenjoro engesoma
0: jo yugen duare no kegranga ma kijobe mo hiatu ligen ko to nitumi na sugul na jene kabarak keta dua ju kera ko ses kumo golleng na rana sidan ne gen ju yimpaka ko dum de mari gena do sugul ber mo gen kera ne suma kake amma yiren to yuy iren kera ye sugul kan yo do yi na gara ko locate te sia yenge suma elelero olu sholama e ko nana dum mo meri sei ane sia europeani ane sia yorka sile metumi ane sia yorka ko ta meresho ki amonto ye ko tete ke ti kulle anana nage
1: Enka kanya maia na fam.
0: Maia na fam hello.
2: Endi amasi.
0: Woi.
2: Suba.
0: Tiboling.
2: Aba isi ragweni.
1: Aranga mo kiro ngono kabisa.
2: Ya raja la mwani.
1: Ya ranga mo.
2: Nagra nyana ni kunge salende kaya ndi somo leng.
1: Eh.
2: Ivan ga so leng kabisa.
1: Eh.
2: Ora mbaki nagra wala gera ndi somo.
1: Eh.
2: Na sayo na rai.
1: Yes.
2: Torbas
1: nur. Eh.
2: Sulo ye wai remerisho.
1: Ntio.
2: Wa mai shiru eu na maosi.
1: Mhm.
2: Njama gra we si ayo emo kere tenge somo njara.
1: Mhm.
2: Wale rondo ye.
1: Mhm.
2: Na ma sei la ye jam te gwende si ayo isi nyondo ye.
1: Eh, anana bugu de sukul.
2: Anana bugu ndo ye de sukul.
1: Ntio.
2: Ah, wala ibi dire njara isa kondo ye.
1: Eh.
2: Ne jaga ibi ba sukul.
1: Yes.
2: Neme yela dewari nasa nero ne njambule nge suma ginta yeti
1: kabisa
2: amora yedi suma ngere binda baya ko si ke jibo hinyo eno ine ji tawandari ba berura gidi ngera yenge suma
1: ne kesa ba
2: sama yei na yare nende lenge suma
1: ehe
2: ma haje na nda gore kiro yenge
1: eh
2: ai ro yeni ndo bungo ngera ba rukwa dai
1: mhm
2: eya ba hingera ge ko ile merisho
1: ndio
2: Me hago haje ina namba ndo iwe beki ro yenkara de sai ro yenkara ro lento lang. Na bare ne gwangara suku. Ne gwaru ni kwa sidan.
1: Ashole.
0: Oriki tubuluni, ore barnune sia yorike ko ita meresho dragon substance
1: and yes.
0: Ore ndo yena ki ama ko titi. Na to na gra ko lokete sia yenka suma ro ngara ro masai. Pole sana. Esimu na bopa ngurara kliko ya mkoto ya Facebook kolo ya mkoto ya SMS. Pegiru mkia show merite hii. Mide baki yengi gwana.
1: Nkake nyama hii NFM.
0: Bye NFM, hello.
3: Uwe nanga gana?
1: Ibu oling.
3: Eba gwani?
1: Uwe.
3: Uwe nanga gana?
1: Iba bi.
3: Eba wajala mwani.
1: Eta ngamwa.
3: Eba lenda mara na sida meche yura nkai?
1: Hei.
3: Agere bonga sama no lo manni.
1: Ehe.
3: Ande ma gamba sida no le.
1: Ehe.
3: Ma ibe tenga soma.
1: Yes.
3: Ya nge soma raga ne de ba mara na gara ga mari sharani gi de ga su pesi.
1: Mhm.
3: Ko ga ga ze agu ono masanyo le manni.
1: Yes.
3: Ara ne ba ba nge soma.
1: Mhm.
3: Na bo ga sinni nye de agu endi jango le manni.
1: Mhm.
3: Na ara ne ba ba nge soma.
1: Mhm.
3: Amu wana namufani na yenge soma kama hivyo ya shugu ngisho ba maesu meki
1: mhm
3: aga kama ama yenge soma na ama yenge rai ne dem secondary ne lo ba won ti an
1: eh eh
3: ki ro dolo ma na ta ya jisu ne ma garai
1: eh eh
3: o de ne wey jar barnos
1: ho
3: eh edi nya ma sia yo ye wey de le sho
1: ndio
3: eh lakini wey ti edi sinje ndo iwa mu de na ye na ma ta ora ke bi ndo iwa ye ngara ino suku
1: mhm
3: o de bi de ngara secondary ne me dolo ma ende ba isu ma garai
1: ndio
3: ina ina wara ke bien gare school na wara ke yo ne ngare na shoron jana imu yangai
1: eh
3: na ni jari ye disu nyana ba ma jenga suma na gala ke ngi shororo
1: ke saba
3: le ke ma ni suma ngai gara ine ru grade university
1: mhm
3: ne suma ngai le ru grade kwale
1: mhm
3: kai ne gwa jo ishando iwe na ile ile ma ngara grade university na ba le ngara iwe ya school
1: pi
3: aye sidi na iya gara ne do la jogire da kwalle jere nkara ino ya wari na kwalle da munne waje rabanya na so na nyamu na ba nyenge so mamusho
1: mera
3: iso ma gena gara ino re na kwalle da mpaka ke onenya ke ma gara iya ke igilo ruwa ke na gara iyo cha mu gare
0: mhm
3: ore ore na ara na gara ene waje ontwaye
1: mhm
3: ne di senya ma ki amma ma shore nkara ko tizi
0: ashi
3: amore amasia yongara na nebo na yengara yerubu engara ire sugul
1: mhm
3: ine wendo iwe ye je wana ne rubu ga magara ye yarra ga shoyo
1: ndio
3: na no wana ma ina ne mesulilisho
1: yes
3: tine na yaga ba dora na ke buga mu wana na ne nyama maisha na ba gollo
1: mhm
3: wana ma yaga ne ne go rubu endi rose sugul
1: eh
3: ida yaga ne ro yendo iwe ya ga ngene ne ta ga ke magara ye ne sugul
1: ashe
0: sholim
3: ni do yaga ni na gara ni musu la mu ola gara le na ba ikin lo
1: mhm
3: amore ri gulo le den
1: mhm
3: ke lo ni ne wa jo ora ba lo ba langa gira de shona ba lo ngaka ira na shomo
1: mhm
3: ni mo ngira ma gira gira de na gara ngara ngara u
0: ni ta na ke suma
3: ni ma na gira na gara ye suma ba na ga ba da na ga gira na gara ye ende le suma
0: a shonim
3: na ngira lo le den na ma ne wa ma isin jando iwa ra gara gira ngara ye ngala mu de ti ani a ga suma ne ra na ga die ola gara le nya do ko ya
1: a she
3: eh na bo je grado mama ka shira na wa ba ngono mo je na ra na na ma le muni la ma sugul la ngono mo je je grado ma sala ngol le ngore wallo man na na je na na ra ma ya na ba ya ola ro ye
1: a shole
0: tunu mo benke to kunya inwa no mama ti ato lo sholor ma se en benke to na ba
4: eh a shole ero ya gasu bana shogi la ni wala ngana she util dubor ko non continue
0: yes
4: ena shogi sindano na na no mama ana shole nga mshuru rampo indi sida ino leng sana sana megusi ya na najo kide pengere secondary nikaja na nadol nyana kide pa sukuru enda wuyo lo ya jo ore de nindip secondary niti uduan nora na ito uduan uroshi maimbe pi wedopa ya kwa ma kakituku nko ma rabi pa ingaja
0: ituku
4: ituku niyo kore na pi ingwe kisuma ya secondary niti uneko iku itu ite katikati nimiru dhoronoka na katikati miti idialo ni miti ana niyo kwenye kasha ke kwa hivyo ndi secondary yata gire nambane ninoro ngure ngwe ningaja niterunye teni tena ima meras university shomo teni di mendoi wino noka bege ya university njogi ya nara nini tena gere siya na disi ya european shida shida indi marasa natulugi ya gere health nere ndo na yu kups ambu kore la kups na yu no capitation nere sidi na ajima te jontoki na indi mwaltonga ni shira jo kanyama kanyama teno teni ambu kire ro hikar masai mendo sidi na jor masai ambu nanyama le nyana joltonga ni school fees juwa anodo lengere ni shogi ni shira na nanga yu murenga nako ore mbaye mwisho na ore siro ndo iwa ngor masa yo rolo ngano ko ni suma ama ngora sukul ni ole ni ngira bu ni ke ngera mo ni kijing yo mare gara kire lelero amu ga ni jing sukul ore rola ni nari ni kijogi ni mo gere dura na do sukul
0: enina
4: emena ore nene mwisho ndi maro shoko yo ke simu
0: yes
4: te to namba ya ngi sukul awor mosori na bishana are na udo are are uni na bishana awor mosori
0: gilasina namba
4: awor mosori na bishana are na udo are are uni na bishana awor mosori
0: na nambe sugule na rebe oshi na gadu melo ngani saidi
4: ya rona sai
0: yes
4: shwara da dama sho taisere bra imera gari magari dama na kiasi sho ore rengore ya kingereza wange ilu wana la kesi kibu ntendo rengore ya kingereza na 0729 2 3 3 7 0
0: 0729 2 3 3 7 0
4: yes
0: kegra intelesa intake
4: kegra intelesa intake
0: okay.
4: September na ongera gai karibisho lwana kwa wakin ando iwo na yuni ni ingo rusugu na ya ongera lwana kwa yuni intelesa masters lwana kwa yuni PhD kendo wama ndekwa Kabarak University
0: wow
4: yes
0: asho lengleni na asho shia kenta ikewana luzua kutene buyo kaitangene na masa ni kutata ngarakisi na berde siya yenge suma tiatu lo shole maa mela marikishu kunye anga ma ratiot lo umuru anga sayo mon timken misho yondoro polo mon sambili kamili
5: ligi oa kunye lesula
6: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
5: ebulo sotua ile pake kulur koryo ne pale pale kiyo
7: ere mage sato na umia mashabiki na si wachezaji
5: kikurengi wancha zonka muka kikitenda banona konga tenki jabe enkiguran na ti atualta ujalang
8: maya
5: enkiguran na maya nefema ibojara franga solite kotata ukiulumi jimamosi itarusa isetenda maa omedwa shusatu monobo entiba
8: maya yen fm
9: ndoropo olomon ke mayen fm
10: wala ni ngonera baye sare enga genya kaji timothy toriken mairia mari maisha olomon atondo robum eralien engesha wesu genya sabu kotolari ko kutenka undia kajada olomon lenye hegrana kairote dugu yora yes william ruto pepara na rais ina county e kajada tenkolong ya lamisi eralien agalari ko kegrana kairo hegrana ka kerna bashan ne ta bashna ganda mnote nyere ngara gera marade maendeleo tena county e kajada wala ni ngoni wala na wala na ko goti ngale serikali ruso genya na gekulie ari ko gile milio na gene me bala na kenchoto e ngrashote nye na jo na gele gere mbele wanta marake lograti enchoto e tutam e grana e wala na gele ngelo ngini bang nigi wana gora gafana ile county e kajada rais la county kajado Joseph Lelengu ikiliwana kwa rais William Ruto tiatu na gina shangarapa ito biragi na gina suku le university ho eti na gina shangarapa naibu ye ina university
11: zisha kwa siasa mbaya ikasimamishwa utupangia university hapa nusu kilomita
12: atutaki watu ambao mchana wanaongea na rais usiku wanaongea na watu wengine simunawajua atutaki na ndio sababu nimesema mimi nitakuwa msemaji wa hii jamii watu wa one term tafadhali mnawezate kusema one term mheshimiwa rais akijenga airport mpya ambayo haijafanywa na serikali nyingine watu wa one term mnasema one term na mnadhani mheshimiwa rais anafanya masoko affordable housing na maendeleo mengine muone mwangaza muweze kumsupport mheshimiwa William Samoei Ruto
10: Orenga ibali na boisho nganisani tiabori oramambuli le NCCK tenibo nganisani na gesini njoro katoliki tenibo neno silamu subkem ejona anjirigiti na kolosho barata ngaragi siyasa torronok na kote tiadu olosho le Kenya orena gane nebali na gile lahari kukinirisifuro na kenjirike giri na kansi shuri na erobiye ni katoko la ingu lingolo olosho temba siyasa longu ni lomo na igulo hoi bali na kisiye jore na kenti horu ushu ushle siyasa na kegra na kisiyabi kolosho batisho ikiri wana gilo penyo olosho le Kenya pemigu na kansere mirobiye ni nisho na kemera ninche na grahari koninche na tomba na ipira na kolosho le Kenya wenda isiri olosion
13: where a pastor allows them to speak or even say in a funeral we have seen some challenges there when some pastors and bishops received public money from politicians and that clip circulated young people were able to get the phone number of that bishop or pastor or minister na wakasalimiwa basically to tell them what kind of leaders does the constitution require us to elect it is also within our faith we also have some principles or guidelines on what kind of leaders the people should elect.
10: Olengo le monai gulo liri miro tondo robo imu ibna bom pointi nara na pishana maje ne film ada majo wore ulo monai lur na kaatu ni sibu tongo hoki tena baya sa uni enka genya kaji Timothy Toriken.
9: Lelo lomon tondo robo Jamayan FM. Mayen FM engideshini nininingiro rosa itikiza momwana rongolo ngina bishana ewiki
10: Mayan
9: nyanna rikito nesujukulie ashamu yebega sula iningo Mayan tor shirt pogen
10: Mayan FM itnabo ompointi na bishana ewangan olosho.
14: Ajinanu kidon na dar mario lele jinga
15: Pelarang karena gaji kita sisi nanti mudah terusai.
16: Ajira misuri narola meloji.
17: Pelarang karena gaji jual matambash. Nanti ningiro Mayan FM temurua terusai.
16: Nanyor Mayan FM ini ningiro turbili.
17: Mayan. Ajo yolo show mani ningo Mayan FM amera ewangano lo show.
15: Ajo ningiro Mayan ajo yolo masai piki ningiro Mayan namu ewangan lo show.
16: Ajo ningiro Mayan. Amayan rayo galera
15: riani. Ini ngiro Mayan FM. Asipag no sio nanu leng yang kolong i Juma na iya na tendeba. Ele jumu lebih sio bosio lo di dengen iyo. Nasipag no si angkanya.
10: Mayan FM.

0: ajangar na ngotik Nelson nani ningito Mayan FM amiring station na ditor masi to losho ololunga ajur masi bogen maino ningo Mayan FM
1: Mayan FM
2: Tala pali sile lari kiti shibag noti graduation emit e Nationalai Cultural Training Center e shomongkera nara ibare onto moni napisha na oisiet anga mampale nyetu wanki sumariti na abasha. Wode tala pali udo ne ikinto kiata intake na baye telari to wanki sumariti poken na abasha tiyetu Nationalai Cultural Training Center. Kincho hoyo engesoma e diploma te Hospitality Management Part 2, Advanced Hospitality Management, Tour and Travel Operations. Wode engesoma e certificate ne kincho hoyo culinary arts, front office operations, food and beverage, housekeeping, hotel and catering supervision, tenable or tour guiding. Wode te short courses, ne kincho hoyo ICT, computer packages, competency and based learning, wine and bar knowledge, beauty therapy and herbal massage, plumbing and electrical studies. Wode Nationalai Cultural Training Center, neta register tulturule TVETs, nenyo raro tulkio malenge soma a Ministry of Education. Eluito dokoya egigirore a intake, olapa liodo tenare shata. Eteru wenke soma onkera ngejuko, ntarikini tomo nongwan olapa liodo, elari longa lusunere otikita mwile. Tosho kiyoke simu te 0790-246-746 a principal olekwei. Araki madam naeku te 0707-389-287. Araki ngero kiyok email te info@nationalai.com. Nationalai Cultural Training Center, scaling the youth for sustainable communities.
1: Enka Kenya, MYN FM.
3: Entiamas
4: PK Lelion aka Saitakwene Tiatuenga Kenya MYN FM
5: Namit Egirai Tiatuenga Kenya MYN FM
6: Namit Egirai
1: Enka Kenya MYN FM
3: Entiamas
4: PK Lelion aka Saitakwene Tiatuenga Kenya MYN FM
2: Asho leng team kene show yuko ndorobolo monsa mbele kamili erishato ni kijenora tuti lemurwa neti nanu shaga kumokna mitagra asho leng kino tunai leni merite yi ingwa Kabarak University kia magramba na ibritesia yenge soma challenges changamoto ni kiharana lele rolo shule ma tomba na ibritesia yi enge soma wara narishata neki ini kitumara tuti lemurwa tofauti tofauti nicho yuko ra tuti lemurwa eno kanyona lo idonukwaya temurwa poken nabana initi tena kenya nicho yuko ra tuti lemurwa
7: Ora tuti lemurwa
8: Ora tuti lemurwa ese pare beula ama tara la gumba bula yema nda sambuwa anda sa bari mu ese na na ye beula na na na ni ya re nyamali e we sine mbile la ra mara yo ga ya ni ya ni ba e ka ni se ja ba bula ya ara sa ni ta ba ara sa ja ubi lu da su
7: Itubiri uleng warachuti le murugua pongezi sana Rebecca Tebeula Kaishwara tunano Rebecca Maxi na ra 58% Tengara kine tuwa kutaronu
2: Okay
7: oratioti lemurua
6: oratioti lemurua ya gina rogane gina bani zana namurua za yiloni na re nyar no lena gina magare de keye na gende lumenye ala ni gore ne gire je ya magare fem da ya na me ke jaga da da gira go wani ala jere no na za ka gana na sa ba ga yende mulle ga lia jo je ga sabe gidebe age gira gira bala gwa sili ga ga ya mura ni mara ga ni ni je mara ho ngara bo na ni ni ni gire je ya magare fem ala ni gore ne gire je ya magare fem na ga na ko lo mo na ali ya na murua sa jilo ni alena lane no na na jere na na ko jere na ta na murua na asa jilo ni ala ni gore ne gire je ya magare fem ya na ro ya ga na ba na ro ya yo so le na mara ade ni gira ga yi mara mara na ra ga yo gi shuna era de gija ga yeso se ni angara gi ilia de ngara ra ngwa ba ga yes ni ne alia de ro mura na ala ni wala ni ngri ni ma ya na fam odo na ra ba ga odo na ni mara ga ina ngan da do gi ngaga ye na la ki mana ra ga de ne ra ga ndo gi na ngara gi se ni ngre su gul ai do na ga yi mola ore na ji mai ne ko ni mar lu ko ye na ge ra ga ga ye do gi ngaga ye ni mara ga ye ra ra ni gi di na ga ne ro ling la ra mara ga gi kibana lamira kamu kegera lamira kaya ai mengul gure ra sabu ne ngara gi dina gara du yo gi ni are ni warai ona isabu gi na ga yena me ga banga li puni mando muni na udo pa ga ja ban hi na ga lagi emire na yusti ni na gara emire ra sa dimi ore ko na jora na gara ga yira na gara na su gara le wara na gara na ona jo duon na ga ga ga emire na ma jora na gara na rabai ni ba na rabai na tanu na nga jabana na nagara mi na sabini ay ngi sa bugi na re mele na sabini ne ni je ni mo de ngor do wala ndara ga yena ne je ri ngara amira ra ga ye ngara sa bugi na ga ye nge ma na mai se ma laudo aga ye ba ne bo ba na bisana na ngara ba na wori ngara ri na lu fi ne me ra ba nge maro mo ni ba nge maro mo ni ya na ara ni wora ye ni na ma ya na sab indo gal ni nugo nugo na ga yesi ni jaga na ko lugu go na su dira ga yira na ra su da lugu go ni ri bare emre na nge mo nya na da mi lo ba na nge mai mi lo leng mai mi ra da mi aga yina ra go na wala la na nge na sha na ba nge mai si a ne je ndi ri sha yo ngine ji ore ngine ji na ga emre na ga ndi ngine ja na ba na ba ngine ji na mi na ga ni ma ro mo no gu ni ma ro mo no nya emre na ngine ji na ra nge mai si dia mai seranda ni dia mai ni jana la ni ngi ngi ngi ngi mai na fam ni nga nga ni ni nga nga ni ni nga nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga ni ni nga yeyi na kini na na ga dubure na la ba marra na lo gugu na kini na na gugu yenge ni wara yeyi na rengire yara mai de ngi yina ga mi rengire ri musima kini ni ya sika ba ga kini ni ya tanu amisini a ga yeyi na na ri ala ni ngi ngi ngi na ma yara tan ngi na na ga diga ga yeyi na ma la ga yeyi si bidan ni de ngi si bidan na ga yeyi na ma li ni si ga yeyi si bidan ni Rara naru ruga magu mo ne gari re na je na ga re yori da na gara re ne weji be gari re ulu re na ga ye a ga de na pray fer ga ja da ga ye ranga ra gi re mi je na ba tre ga ni form le ga ja do ranga ra ga na ba pray ga na su da na ga ra pray te gin da ga ra tre ga li be ne no ne ni ru ye la la ruga na ge si wo ne wa ga na ge si a ya mu e ga ra ba la ga na ma le ne ga mu na ga na si da le ide si da ga mu na ngwa ra de ne weji abara namara gina radio bela garaja ara dende mura ide na tana ire lo kana ma bani sa da namu sa ide ni ke na ye do lumwe
9: ke gina pento lumwe nyewe kaja maxine ginjo danson
7: danson mwenyewe tolatu tile muri wa pongezi maxine ara
9: 77%
10: really. Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu usijiwekee moyoni, ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
11: Ili kuset furahia maisha kama Skiza tune yako, dial star 860 star 377 hash.

0: Toto na
1: Mungu Baba nataka nchogorani Mungu Baba naitwa angaye inegya marwa menginta ya maraba gwanginta maraba ligrarna
2: Engudi oramati
0: Toto na
1: Mungu Baba nataka nchogorani Mungu Baba naitwa angaye inegya marwa menginta ya maraba gwanginta maraba ligrarna
2: Engudi oramati
3: Kabisa jadi mbara kuna saigira ka urugala ni mun sa sida na mbara ngandi ora to mun kejanga cha ni jodi mu dramati ya wotu ngani likinge ne wiki wotu ngani likinge ne wiki I can ni e wiki ya ulo mu ko soi mai ke ne wiki
4: ndaseku Hello. Ni jengu
3: ana anga sawo shulo. Ri abali amri mai na credit. Kai wonu ala gine wegi. Am du kara go ngonya sai. Du kara ngadu na kai ala na shulo ngani. Kari ngana ju kai na ngasa pun nak ngasa. Ngasa go kut. E mu ngalo ngani ba ge ngasa on sederi.
4: Jil mu rabe.
3: Mo ngala tiara e gonu je. Na tiara na bali ngandau. Oh nyo sederi. Na go go tai. Ndun kayu kara sang kayu gus ngomom
4: erase
5: erase
4: suboleng
5: esna ndun wana go jene o line o
4: sung eki jiranga ni di aji
5: ka di
4: mar gi lawo ni di aji
5: ari we na di go homboy
4: tella go kabisa
5: ndun wana la di ke na ibo tala ra na yi modunga ni da sho
4: Ndaye ndirasa. Mhm. Ai gora dai biu mana ni ni rasa, yo laiwa nga mane nda nga ngasibaira shona, ore rade genya, ndi ni gora ngi nene rasa ndo ni rofo ni ma ndi ngi mbage rasa. Mhm. Ai gora no
5: shemu jamje nyegre ngasi shosa ingi. Ndasho mai ramyo kabisa mu.

0: chokorani mungu baba maitu anga yene ya marwa menginta ya maraba guanginta maraba ligirarna
1: Engudi oramati
2: Ona saigira ka buruga la ini ngoni yawo ndunga la ni kosho ngudu aramati ndasiku lo rungani ntejungunti maibungi nga ade bayende na juju na tembea na ipata ngara neme anya raja marosho ne yetu ajo tapalike wala mukaje na ipata ngara neme nai ya na juju ka nyingi dongori mera ningi ndo ningi bona ngara neme nai na nga sedong na lija ajo ajingai ajo na asananu na gali akanga sedong
3: mayen
4: Wahenangere.
3: Oh. Suara yang nangagil.
4: Subuh
3: leng. Sudah bujang kar.
4: Kairu aja nih mujarah mari. Yani angenda iba dumengiro kai handa megiagi aron ranenje
3: yani me agen baba le nyanda
4: ke age jere haga baga jere nai sho ngo ngana bae baba ilino
3: ne graje sengi ge der ngari ni
4: age ne sengi ge ngara ola e or branga ge air henga me er no roge sibai
3: ne graje ala na ngore
4: age ala ala na ngore
3: me agen giyo me nyanda
4: ya wengere e engere engiyo de wenene ge age anda engere de wenene ge sa ngoro ya tranquilo Amor na oltungani amoltasar na menkera amanyani nwanda nirobi kanga ikiru na jokirobi ya nashia jafia nada amanyani nera esani yukwine menorpaja nashia nabi bila shia nkikombe kanga ikiliwa norpaja kengera ikiliwa yena ya urepera nduwa na jopaja robo nikiake ashoka mene na ne menkera yurike irwa waa abana yu njangani nana kayuwa negile na tomno yungudi kanira kajore mudi kashuwa geni wei niti sana sana ashuwa goling eh
2: totone dobragi
0: mungu baba nataka nchokorani mungu baba maitu anga yene ya marwa menginta ya maraba guanginta maraba ligirarna
1: engudi oramati Ewangan Olusho Mayan FM

0: so ase na ski un sali
1: oye de yendo ay ne yere na disyo enda manga odi
2: Kiolong ejuma mosi saru menare engka kenya omesa shosong wan engka kenya ibuirare antina nai Maya FM
3: Kabisa lani mwenye na K24 TV ya kisha juna rodi na krisheni wala mwona jane K24 mpang TV skana TV no Ndia wa channel spoke te galo ene pang wale ziatwa nungoro K24 nungoro kibindibo kana ziatwa
4: Mayan FM eni ningito yogo ngoswani oloyankalani narosura masurura osarai itnabo obo inti nabisha na kiti olende enosaen keshwe
5: Mayan FM
4: Kiti isi olo ingange saitikita mongwa ntongolo nginabishana. Itum siyote center one. Melelo. Isinya. Oltinka. Mashuru. Magadi. Mayan FM. Kibore enkiwanta. Tumbelian. Ereteti. Kabune. Sikawa. Kilutori. Irmeshu kila kule. Enini ngito Mayan FM. Note nchipai. Wenkwine sabuti ato Mayan FM. Nkoroki olo mwono osingolitini sidanle kishoroltao. Intiringayu tiadu ngiri sheni nambari nabo. Mayan FM.

0: Julikai.
1: Yes. Emrodwena.
0: Mm.
1: Pila ngelanga bo singalanga yoju Joshua.
0: Mm-hmm.
1: Ulongana mo bo binafsi de siri.
0: Mm-hmm.
1: Pe yolowa jokanga na yon togi to rona la mari ne mishela mari yapoko.
0: Mm-hmm.
1: Ni mishiru misiri, ni mishiru na boshu.
0: Mm-hmm.
1: Ni mishara mari lungana, ni mishara mari ngishu.
0: Mm-hmm.
1: Ni mishara lungana gishure ni muyu. Ni muyu lungana ni nkora ragelo.
0: Mm-hmm.
1: Na rangara gime gure di yishubo tanga ilo mari.
0: Mm-hmm.
1: Amugiri yolo ni yon togi ne mewang.
0: Mm-hmm.
1: Ni mide maro limuti ya kanisa.
0: Mm-hmm.
1: Me limuti semino lo shu. Me limuti anor mari. Kakete nipo yor gelata enkaji enkaji or mari. Yor mari olungani binafsi binafsi
0: mm-hmm.
1: ni langi langi nerdoli
0: mm-hmm.
1: na agelimu amora babes Joshua na
0: mm-hmm.
1: ni langi langi nerdoli olungani jakan
0: mm-hmm.
1: ne jiga arudu ntogi ne yawe ne jiga seba
0: mm-hmm.
1: ayawa etururudi aburi rwata
0: mm-hmm.
1: nita initine ne rumo losho da remirisho ni rumo mari ya mirisho
0: mm-hmm.
1: na gukere na bugunu tengo mununa yor mari na ji ne nai bon enenke langi langare
0: mm-hmm.
1: ayemuro mari atua
0: mm-hmm.
1: Mo eno hibe jor masa ni sirwa ngangire me juro
0: mm-hmm.
1: na babero dlumogi Jericho ne jore nana sage sidai kage wore iwose atwa
0: mhm
1: sidai yoriom kage wose atwa kumo
0: mm-hmm.
1: ngangitie na rangaji ngorofani ngarin kage merure olongani tikawariete na ngere
0: mm-hmm.
1: ngengata kibiru aya nina bo meninge ngito kormoriwo
0: mm-hmm.
1: ne era bogitoki era ngishu era nda isoma rengera
0: mm-hmm.
1: kage rumia dage ngitoki na ranyama olongana ntale seriani
0: mm-hmm.
1: Na oro shinana na nje yiwe ngelangelangare ashu enabled prophetic ministry
0: mm-hmm.
1: forensic ni jana na rasa Joshua
0: mm-hmm.
1: na gyo moni pini omono marini tengolo singalanga ine jigento monngolo ngiuni
0: mm-hmm.
1: ne loro sininye ne jige rengite sinyara ngite sinyara do yankai
0: mm-hmm.
1: ne loro boni langa yo dole show
0: mm-hmm.
1: ne tashaite jongwalo ngani bo
0: mm-hmm.
1: siliko yaniki ngonija kan jwa lonto ligungari nono bokin ene bon mari kutitik ngera ngwana yaro longani toriku
0: mm-hmm.
1: Na ibangi ntoi wote yungopisi. Na hili nguanishore. Ndokiri na yodole nga ineja seba. Na ajugi miliki age nini ana.
0: Mm-hmm.
1: Ni miliki age mbagana. Na ajugi choma na arabala.
0: Mm-hmm.
1: Amo kishmishagata na angi nyapoku.
0: Mm-hmm.
1: Shomanta huwa shoya kaki.
0: Mm-hmm.
1: Itilo balongo wune kedi tatuo sese mpoku. Nisu doye. Nenyamali. Najwa umono kinajwa yara ye tatu.
0: Mm-hmm.
1: Neja kaseba. Wore itiene. Ndokiri ngenge ngasia.
0: Mm-hmm.
1: Nako ki unina na togiti. Nga mugi sunguru lunga nangu ndokiri na sita.
0: Mm-hmm.
1: Ata wala lashe lino.
0: Mm-hmm.
1: Ata nkanashe lino. Ata nkera ini. Ata ntito ini ala yoni lino.
0: Mm-hmm.
1: Kitu mwere nkera nimi ni nkera. Na unabu kwa kera lwana kwa wasilianare kawariye.
0: Mm-hmm.
1: Tengi deridet. Tuonki lorot. Tuonki asinesimu.
0: Mm-hmm.
1: Kakede neji ngunisu do. Neji deep ni connect kwa wanu. To serama de gulio to giri na
0: mm-hmm,
1: ol
0: mm-hmm.
1: na no be yoni na ibon nkai na langlangi longanak pe anga diege more na ibon ne ngomono
0: mm
1: ngomono sha na ibon ten nikdolo singalanga yere gele na rogi
0: mm-hmm.
1: ke ni ro le go shoge simu na janya mal na langlang na ligi ndori mpo kin de je kaseba
0: mm-hmm.
1: ni ishu miro nyawo he simu
0: mm-hmm.
1: ni je nye chom be jo kanya ngoro lazar ba omono gi de la ni ishu ni signi nya na gumi
0: mm-hmm.
1: ka yo na agenda ibon na shiwunye
0: mm-hmm.
1: Amma do langa yendogi neval nija
0: mm-hmm.
1: te nedol ni rober
0: mm-hmm.
1: te na torono na re ndole sidai
0: mm-hmm.
1: ndogi adomu meru sidana
0: mm-hmm.
1: te no gaete mpuguno re no mono
0: mm-hmm.
1: te ndiro mono ndira laita ndogi na nosita ntai
0: mm-hmm.
1: engoru walungani lankai odole sho engoru wala duani
0: mm-hmm.
1: engoru prophet engoru sia amugete kuna progi ndo bawo biblia
0: mm-hmm.
1: mi roli gende ndogi na nosita ntai bagi na narana bagi na nalagwa bagi na nawar mangati nta bagi na nayo twankara na walungani boror marei enna na nawa kan
0: mm-hmm.
1: peyodo ni besi danu ankan
0: mhm
1: wadan kai bugu noto nko mono
0: mm-hmm.
1: na mayo no ndoiwo ay ngorun kam la go ndoiwo
0: mhm
1: e kese ke dolira lo na kese ba na kese te sidai abu aba ke ndoiwo
0: mm-hmm.
1: ni sho ndoiwo kam la na mayani ndoiwo
0: mhm
1: kifa kilor mari tiara lo na kituak patriarch and matriarch
0: mm-hmm.
1: lo na kitua bototo tankan moruak nebu yaya nje dishori argarasha nje shori mbisai
0: mm.
1: ndogi nanyur ni shori na maya ni shori nye
0: mm.
1: ni Genesis 49:26 ni mena walunga ni mori otangani
0: 49
1: ye 49:26 mpuguno renko mono onka mlago ndoigo
0: mm.
1: ashu mayan ndoigo
0: nejo
1: mm.
0: ore mayanat ebabaili no na magil alus to mayanat oldunyo lontarasi Ore nena rogrin sidain na ingwa
1: Maita shageti na merejo
0: mm-hmm.
1: Ore mayanara babaili no na
0: mm-hmm.
1: magil
0: mm-hmm.
1: Alang mayanara oldonyo lo andarasi Kanyo oldonyo lo andarasi Enje unoro enkirukoto
0: mm-hmm.
1: Oldonyo lesion
0: mm-hmm.
1: Tine gitume nkishu yo andarasi Asho mayanara andarasi
0: mm-hmm.
1: Kakitejo biblia rene Kesa pukin
0: mm-hmm.
1: non toy wang kam la won toy wo mayana ron toy wang alang ne non darasi sidede ni jew ni nyore angai kag meme na ngam la ga baba ilino meme na mayana da baba ilino nana be yoni go gin toy wo meta sinche lungana sidan o go sidan o ron doni sidan na buguti atwa ninche pe mi ngol ngol ngara niar ni tanyamal ni gin toy angai raya joge asai bi mayan meren mitoki mayana jenga yana garai ta duen toy wo ital lungani sidai ata golo ngara ata torok ada nyamal amoro lungani gitipo kin na gara nyamaliti mewo lungani gito lungani gitok na ndwewe na ifabia elewe ngarai petu ena mayana rana ya maka biblia ajoke sabu kalang mayana rol donyo la ndarasi wato donyo la ndarasi na anganizani donyo la ngai na uwe kese basi luke hata ya napu kuno tenko munu na kato ni agar marei nebu ngoro nebu ngoro no mono ronto iwo na mbaya ntonto iwo ashoto rongani muru wo kitu yoyote oti yang la lena talushi lena talipa lilo marei ure namba to mono opshana ayo mono marei na shabe asar marei ayo mono genju murenye Psalms 2:8
0: isha mora yu kere shara
1: Psalms 2:8 isha bas kai na magage kisum kibone sumsirar badai amside ni omuno gen jumore no kesi dan kuna bugu no rong enko mono nigya rankai fasting and praying na rambu goroto na nyana gilibisia onge ngata namba tomono naudo lariko godi marita itinga ngirena ra lariko ne meo mono gyagata ni mitengo lurge gule enko mono ra lariko ni nanga molo sho ni nanga mur mare yi kulele gule ro mana gawo mono gi kage meo mono gito ye lariko ni langa nginyi city no au mono gi city ni manyanya enko ni jojo town ya ram ploti ya doka mi mono gito ge ne no mare ya risha ra mono gi ngishu no no kara matare ntare togi ni gira ra maro jamba aya namba tikita mwore na ine na baye engiri sinyata engiri sinyata kera engiri shat na abuaka duwar maridu wenga yiti sinyate piro kyanga ya tu merishara ya duwar marik mege bigi abiga abiga abiga nesa bukungo kwa me laba kyanga yi kito kinu hea gili ngoku amu gese lunganaka nake neji manyagi loga manyagi buwongkote maabe duwa yanka yiti sinyate te lapa na uketu mwono marik kaina mwono kita ngarne yeso pekubole yanka yin kwa nyoko altau teniara tamo yeti yang nare jomishu abaigiana saa teniara lungani imena kadola lungana kwa imena wese kagiri yanka ngat oti lo ngu adushuko tangarne yeso lungani oshome nko na shomo lungani ronyo ye taon lungani ubonga wa ngata adushuko tangarne yeso arama yane sea yonka iginono arama yana nkera arama yano sesen arama yano ltirin jiri yanka yitu do mwenye tawa nga amewe ongani no ewe ngiri yanka ishumate ngishu ino tanga mayo ngishune adola lungani wata ruye det aishu nya baigana sa mingi la ruyo yote ankarne yeso tanga mayo mwome ankai tanga mayo mperis erora nabu ishu de la mare adi minore nkianga rori kesin lenku lukoni lol chamba tankarne yeso tanga mayo mwom tanga mayo mperis tankarna maglantoga yeso arama yana gando ongishu arama yana gando yenge nyireti no arama yana gando onkare inono arama yana gando ino arama yana yon kulukoni no isia yonka igi nono arama yana yenge nyireti no tankarne yeso tanga mayo rikishu ne adola rungani yori bo kwa bia bo mwe ite janka iwara bagin tari niti kita mwopishana ela bia kutu shugunye niti shugunye nchiwo tankarne yeso amen silugara na bo kinde rionko mwenana jumapili ndari ginile baga ndari niti kita mwopishana kwa mwenana rionko mwopishana kakira sito mwopo wakengay kiara ndari niti kita mwopishana kwa mwono sabo goleng olo sho ormarita ya wengulugoni yanko bino ya wengudi ongishu mpale wankera nikubo nwa mwono kitankarne yeso
0: Basalani ngoni kinda baiki ni weji kinga saru inkorogi olomale sauni kashugunye terisharane melakwa. Inkorogi olomon temayen F.

0: Bintang kaya na siya. Damayan na yun. Keto ripo, Indonesia.
1: Tinebo, PK Leleon, a.k.a. Saita Kwenye.
2: Kaya kyo siya muruga na rangkaran tatanish. Muruga na ibala. Muruga na rasa ka research. Olopeny.
1: Ke maki, nikingwa na re. Siya solo shole Kenya. Tinebo, weni atuangkisho.
3: Kure ntuki na gira armasa ya lao. Neri kure. All tunga na ona virolo shole nye. Saki.
1: Tia atuangka Kenya, M.I.N.F.M.
4: Jage biya haku. O senetai, lakura wakasilino. Ibi soje soja kwa rgafane. Ninguwe na shomara, na ya na shomara ete ndo kitu.
0: Okio longe Jumatatu. Wera beki Jumasa, Ramonare, Mirosho, Songwane,

0: Ekeji Philip Oloisula ate ilo sinkulio na alo giri itaba hiyo ldaigani tomonyuni loro giri itiana newo naasa uni enke warie kigreiri ya marite nebo amaro hii ateneye rento mononinu enda asidai ili hiroshi ama ye irento mononi inyorte nikili kiorba yalina ajo ure rena da keti sawa kendo kido ina naji na hidi mara enetipa teatro mari torpa ya nuento mononi na ningu nitoshe simu tele usiruki olkilikwai kigina nake airi ya mari tenebo pekiru mwakidipa enarishara na olonge duora ara juma teatro nka ulele rarishara nikijo enol mare yodupa hello Mayan FM hello Mayan, hello? Hello?
1: Hello?
0: Yew?
1: Tua?
0: Ipa B? Hello?
1: Hello?
0: Yew doi? Mani ngiropi? Mayan FM, hello? Hello Mayan. Mayan FM, hello.
2: Hiya.
0: Yeu.
2: Baba.
0: Eh papi.
2: Ai ya bai me singanga ya maru ga hendio.
0: Ai iyera dage duo nai minna.
2: Iya.
0: Iye nai minna mayula ga joga imina ga.
2: Alai mina mafayanga imoro lana namuga waiga.
0: Karibu pima makilena.
2: Meri hara narmare yaduba.
0: Ninye na mayulda na ironi genki gwena.
2: Raro yaninga ya mika mafayangi na ara gire jokorosha.
0: Ama. Amo ishi yere ni yere nda aduona ajisi da yirobiragi. Egili kishuwa museli na jeme loge nada.
2: Ai degra ya yega yo yo la la ga mara la la mo la na ye me inda do wa ga ha bi ya na da
0: na inyor ana me duo shi hoja o leng te ye
2: wala na ba ni na ni nge te ba yo leng
0: ho
2: se na ir duo na ye ni ga ba ya ni ni sha
0: ke se ba ye
2: na go na
0: ni
2: ka ni ro an wen te ba sa bu ra na do ni me ya
0: basi a she o leng
2: eh
0: a ya she o le mama ke le na Tejonye mama kile nanke akeba aligini neje bas. Najing sasawa. Hello. Hello Mayan.
3: Hello Mayan.
0: Ninyena.
3: Hello.
0: Yeu.
3: Mambo.
0: Poa. Hello.
3: Aji.
4: Lelo siru wasapu kwa lento lo shondo lo sayen lol kiloroka Enkomono Erema Fest 2026 Kitirwe le siru wa lengkomono ntarikini tomoni uni obo Ola pa leiseta Meraba yike ntarikini ungan ola pa liyo udom Nkolo ngungan na ibeleke nyengkishu ino Emu esere mare Enkomono tenebenki tengeno sirat le biblia Iro lariko nile kanisa Olasa nile biashara Enlendero ashor mare ipokin Osiruwe le limi unikigiro Wore Erema Fest 2026 na itum live te K24 TV tenebo K24 Plus wa hookup le duty ya entertainment yetumo K24 Plus te Android TV o Apple TV netumo yusi te laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store Wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonjilingini tomo niwini yake kiyake Safaricom
5: Mayan FM. Ore olo short wal chomati. Newa.